0: Yeah, good morning. We tuna kadi takamku. Ah, pukta kampani ka nga.
1: Hello, baby.
0: We tuna luka kuya da takamka sera. Mahulu ka nakastan. Ago maka yu kaya kamakis pani. Ito na po tiyo last na kaya tampok na so tumtikis ka ki. Ay, so nito na po tiyo kasi gat na po. Nakaskabro ko yan na halakala biyo nga. A Mary, akiw tingis ko tayo na so. Yeah. Aspas pa sadis ang ngagot mga tating merlong kansa kanta ka nalaga yung huktiki kakot kanso so taso sana kayo kanagot ng ngunik doi so kam si kong tatov doon is kilaw yung mo so kanagot kinago kito mo Asparun dot nipay tumawa at tumino na ayok to ni. Uyi mata ni kim ni kaya gakta. Good morning. It krabi
1: yukhti. Good morning, lady.
0: Ito ay sakta.
1: Ya, awuma. Nilete nga mahal sa talila. Piti nga ako. Tampi ka kito ay uliso ko. Nipay chao ni nitali. At ang mga ka, yung mula, yung halong sa ko. At ang mga halong sumusutali. Umangin niya sa ko. Wasa ko ka, ilabot piti nga lupi yung musu. Iyong halong su, iyong halong su. Si Tor, sa tao na yung Tor,

0: handlinge luppestarel het op sy starel het van sy eie naam. Aguna doya ang dan khlak ta da maguna awani angu ya khaka aya gani ka kha kha ni ta ku khani aya gani re ka ni tan ga go ni a cha ni ka ku ni ka pit ra mu ni pit cha pa na ka pa ni na ku ka khu ku ta ku ta ya gu lu ni ing lu ku ta ma na ya gu ni
1: Phone and call speaker am tin rito.
2: Yeah, last time to you teach a de tot ni ni ngat ni ko. Ta ko am akmena se se tuya ko. Ta ko am doi ko nuk pita te kham tin te ta ta ne kwang ma pang. I doi man na ach nam jadi I took doi ayuk kita angut ako natsu ay pak asin kwat doi jadi angut tay maya sila ting piso kuya kata ako natsu kutla di doi chata maskon kinu nagas niya bukak sa bukubilak ikhnatin daum anu pitu koya pai rigmi chat chali itu toya tsbat tak bukti pengkenai ko sopi ila tengah ayat pun dai mata fauni tamana tot tiskat albak sebi kayo ko pitu nak ini ka itu toy ai patin pistak pikna ki ta kwa mi kayo kupi dom tu akhnam nak chat toy pistak se tin ho glu tin aya ko pe tu glu tin ta um kwa ko ta khna ne tu ne pro ki akhnam ne akhnam